no ti urade nhira o se wati e na obeba na mo mu wo ba se wo ba se wo free eye e tufu praso asin for su Cape Coast e wo free takwa yenia ye free sa side no central ene eye western ene ning entu aso no ebeba no